Para po sa akin, yung personal na pagtingin ko kung paano na bago ng Community Pantry PH, Community Pantry Movement, yung Pilipinas is nakapag-express ng kindness sa bawat isa. Tapos, ang daming inspiring na stories. Mga doctors, frontliners, nag-community pantry, nag-community pharmacy. Tapos, nagkaroon pa ng free online community consultations, ganyan. Pati sa mental health. And eventually, pagka nagka-family ako, ganun din yung gusto ko instill sa magiging anak ko na maganda yung mundo, kailangan alagaan natin.

para po sa akin, yung personal na pagtingin ko kung paano na bago ng Community Pantry PH, Community Pantry Movement, yung Pilipinas is nakapag-express ng kindness sa bawat isa. Tapos, ang daming inspiring na stories. Mga doctors, frontliners, nag-community pantry, nag-community pharmacy. Tapos, nagkaroon pa ng free online community consultations, ganyan. Pati sa mental health. And eventually, pagka nagka-family ako, ganun din yung gusto ko instill sa magiging anak ko na maganda yung mundo, kailangan alagaan natin.